Keten sa, keten sa. Wale mong may ting sina. Wo pasaj miyano pong. Iya, iya. Wo falaki so ale mong. Iya, iya. Atras akuka yo salame. Iya, iya. Tuto son te un trompone. Iya, iya.